ke noma ubaba shayisa emsebenzini lapha ngikhumbula ukuya endlini nje hayi eze nje enakho kula ngazelela lokuthi hey asashayike laso isikhathi ke ngigijime lapha ngiyebona ingane zami unkosikazi wami ngoba phela uyazi ukuthi mayifika endlini lapha kuzoba khona ukuthula hayi ke ingxabano.

0: Jessica,
1: Malume
0: Gaswa ko sebele dile.
1: Wow!
0: Ubele sumlandele esibhedlela.
1: Ah, sebo
0: ngamhlophe phela. Sebo
1: ngamhlophe phela
0: manje. Yebo, sebele dile.
1: Okay.
0: Asambe sumlandele mthana wami.
1: Hayi, mina nje ngiyabinga. Hayi.

0: ngiyasiza phambili emva ngabe ngiqonde nta njengoba ngithugobile. Salamande etsepheza.
1: Manaba ngune bana babo bafumami.
0: Esikena rojo.

ikhathanisa phambili emva ngabeng iqonde intanje ngani thukobile wena owabona isikalata sakobulawayo usolobhoni osansethi kumalo plekhwini ese intomi enhle kakhulu ezalwa.